Sa jahat. Mal network nga alarong ba Independence Day nga atama de ba motrotu ko ba la me falendo ko. So ga terror leng operative subversive etak dukuba anamsum sarkari nga motorfana la home minister nimi bifada duku. So gama asum union home minister ga social media force lu bifalin duku. So ni alamana ga laklo security forces nga IEDs grenade bala Pakistan lo malinkuna Pakistan Ordnance Factory lo malinkuna yun susi kaya lo kukala tong tukubela bifalin duku. Tuting yung kyong ga MLA alo libang mayo kaya na development project om guni yung kyong lo makojila kula ni tukubela bifalin duku. So project om ga amin nga material recovery facility guni inkyong lo airfield lo malik dukuba la bimfalin duku. Alu lo kyago bari kengko dina Hargar Tiranga Abiyan 2026 nga Tirab District lo muyo dipeng dinyaga la kula diganyo kuba la bimfaduku. So ga alu lo student officials nga la general public nga harfwala ba ribam kunam nga kela bimfaduku. So ngin kuna 9th August lo ka rirab gay kula ho alu logo ba Tiranga bullet rally guni sorab mola kula richo kunam nga kela bimfaduku o ka som national song Bande Mataram anam somka district administration nga la Department of Art and Culture o ka Department of Information and Public Relations nga sorab gala kula rikunam kela bimfalinduku. BWF World Championship nga New Delhi lo likshuku lo Indian S. Sattler PB Sindhu nime second round lo women's single lo challenge pakula bimfalinduku. Meteorological Center Itanagar lo bimfakunam nga Pafumpare district nga Bentakla Arunachal Pradesh lo Ringula F district gulo weather report nga yellow alert go katam dukula bifaduku. So ga district de lo mo ka guna lo dogum doryak ang takla nyado nga achala ba holak ta dula bifalinduku. Saru ga tagin ga ba yun yung bentam sangka hebo.